0: 아, 나발코 앙루가 아이 달브란타 몽단증카 자금래 무랍도니 안테 몽도나 신시반람타 키르콩아이 콘크루닝 나밤솜퐁 긍조도선 람타나 아랑타금프로 양기디 실콩 림솜 와망아 센미몬크루 페다얀 나 유나몽도나 신시반번 방킹램감 콘츠쿠곰테나 람타 미디시도크랏왕아 아이 단인권 나르와양 몽단권 나고 Kengcho Tawson Lamna Chakam Pro Khu Ante Mungto Shinshpan Puan Pang Kheng Rai Mugam Gom Tien Lam Tha Amti Shito Ai Chakam Pro Phong Sum Phrae Shiu Tat Ya Sai Thiem Ren Chakam Pro Chpang Pong Go Yen Gdi Sum Shim Sum Ri Sinit Wang Kru Siem Zat Mu Mi Tun Na Yuna Mungto Na Shinshpan Puan Pang Kheng Rai Mugam Kru Shich Khu Gom Tien Ai Lam Tha Amti Shito Tat Lu Sai Kwenmin Gang Kha Tap Ni Tha Duan Ai Pang Kwan Na Yu Yang Dan Yin Shita Lang Ai Kwan Na Shita Mga Lam An Tha Yuna Mung Do Ni Mie Mung De Na Mri Shang Wa Do Chibro Ta Dai Rung Rai Do Galak Chai Pang Go Yang Di Lkong Zam Zha Shik Ru Ri Mali Dun Na Ma Nying Rao Dian Na Chpan Tha Tham Zha Na Mali Shim Sum Gtok Lang Ai Ruo Chan Mung Dan Ding Mie Mung De Do Galak Chai Ta Dai Chpan Tha Na Tham Zha Na Mali Shik Lkong Gtok Ru Do Lun Na Yuna Mung Do Go Ante Mung Dan Mie Mung Ni The Do Galak Chai Chpan Lo Dik Ai Mung Do Dai Lun Na, luko mga na, tu galak jaym sa ko, Greg ja nga ay. Shita kru unta shikru ya shingin kon na, kuna nga ya shingi, king luko nga kun kru nye mung dan ting na, ka pung yo shing jong poy ko, hang jo au ti kum shuman shing jong shira ko, po kolo say. Yun na mung to na, shing jong mo sha ju lay ko, num pong na, mi da luko ng za, shu pung yot, pang shi tum na, shing jong mung ta, nam bat lang ngay, ja da jik lu la nga ay. Mung dan po ka yung ga mung kon tap ni, unta kun luko nga shingi, shibra ta tay, jpang kon na yu yang. Kien lukong ai kong kru nying shita lang ai kon na shita mga lam han tha mong dan ting tha krak lang ai mai gan cha kum pro jipan ko yang gadi kien psom lukong za sinyi chi lukong ri de ku du lu nga ai mong dan cha sikwai mong kwan rong yin dai lbran tha mong dan kai mok tong nung thoi mong kwan rong yi thiet rao kai mok lo shpro zin yam tau pang kien mwai cha kum pro yang gadi lukong ri mi wan chku pre shiu dan na nai mong ku ho be ho nan guang dong chong chin gui zhou Yunnan re, mungto, mdu mungto ka ba, mungtan ting tok kwan kang ay miu ni kan, kai mok lo shpro zin yam, kie mwai siang ang mu ni klo ay lam tha, mdi shto krat wang a ay. Dai sha na adien, tue kun kong yak shini, miwa mungtan kon, na lo mungtan du ay mi tha lam, nambat ngay lang, yu yu na ku, rung rai to mi tha te, rung rai to sa mu klo pang da sa te mren, lo mungtan du ay do tha, mi tha chuan yang, bu ko mnam te rung rai ro to sa re lam pe go, dong gao lu sa ku ren, na, to sa tam dang te, tam zang tam dang go, kum tsu bai ku lu shu so la lu sai ku renga ai i la mung dan shi ga mu dap ni ta kun khong ya shi ni shi pra ta ai i la mung dan ma gam tum khai tap ka zo ma sha ba ja ai chun ai i la mung dan tie america mung dan ni ko a tian king kum shim cha tra kha tai phang mi khlong gi lai ka chom ka dan lu sai siang ang gi lam ni ko pra nya ai kha tha ra mung dan tie ba ji sa mung dan lu khong shi pra ta na je nga ai shi ga ta nga khom dom nang ni da lang na shi ga ko ong mai kon na lu chang shi pa ta ne je Mutun na, ni mi si jim pina ka do mi shin la, ngoy lak san shiga bai bang dan na.
1: Mi zhi san nang shin la, tai zhi la. A miu sha ni, kun tung ku lung ai zuan, mi krum kun nuan mu zum. Lam lu mo nan tha, rao zhom shi gun. De ni mi si jim pina ka do mi shin la. Qing le kong ye, shi meng a ning, shi da meng a, bro le kong ya tha. Tung kong mumadu Xi Jinping, mi lan mong gan kong pa rong rai damadun boi, miwa mong dan teng nu po dat yang klum ga ko zun ai shloi, ga shi ga yang madun shpro ai. Miwa mong dan go kai mu, gtong tuan mu, kai mu msha mu ni pe zwa madang ku a chak lan na, mong dan mo bong li ma kra ta, madung lam ni go na a chak lam ku yu la ga ai. Miwa mong dan go, Ya, kemo pratip lam ku dang lu emedie tu shmo khran wa nga ai mo jo. Mong dan shi ku ni phie, kemo lu da pha ji, de si ge nan ni thang lu thang lai khan na. Mong kan lu sha na mam sli won ni lam phe, rao sheng gom. Sheng ji ma sha gong phan zhe bra ro zeng kha lam phe, rao tu shmo na gam ai nga ai.
2: Yunnan sen shi boy sum la ku shi bra da. Chungpo ga ku mukom ngui shpoi nga ga ai
3: yin nan xian shpoi sum la kong shpra da chungpo ga ku mukom ngui shpoi nga ga ai
4: shi ga ma dat nga ai khop shuam sha ni kham jang min ni ngai go khon song rai ngai
3: แต่หลังนามุคอมงวยสบาย